heads of diplomatic mission and international organizations. Mohlomphe moetapele wa bohanyetsi ka lekgotleng la setšhaba. Bahlomphe ba hlodi ba lekgotla le phahameng le la maipiletso. Ditho tse kgabane tsa ntlo ya Senate le marena a sehlooho, marena a setšhaba sa Basotho se phelang Afrika Borwa, ditho tse kgabane tsa lekgotla la setšhaba, baruti ba Moshweshwe, setšhaba sa Thesele le lona bana. Kajeno ke letsatsi le leholo nalaneng ya naha ya rona ya Lesotho. Ke letsatsi leo Basotho bohle ba ketekang dilemo tse 60 Lesotho, lefatshe la bontata rona le ipusa. Re lokela ke hona ho ba motlotlo le ho leboha ka ho tia ha e le mona re fihletse mothati ona wa bohlokwa. Re qale ka ho leboha Modimo wa rona, Modimo ya matla ohle. Re lebohe badimo ba rona, re lebohe baholo ba rona, re lebohe metswalle ya Lesotho le bohle ba tsamaileng le rona leetong lena la boipuso. Ka hodimo tsohle, re lokela ho itebohela le ho ikotla sefuba ka bomong kapa re le dihlopha ka ho kenya letsoho re le setšhaba kgodisong ya naha ya rona dilemong tse 60 tse fetileng. Ntumeleng setšhaba sa heso, le lona ke le lebohe ka boithelo le boikitlaetso ba lona mererong yohle ya ho ntlafatsa le ho sireletsa setšhaba le naha ya habo rona. Boikitlaetso bo re thusitseng ho fihla mona mo re leng teng kajeno. Ha e le mona re keteka boipuso ba dilemo tsena tse 60, re lokela ho hopola hore na re tswa kae re le setšhaba sa Basotho, e le hore re tle re tsebe ho rala hantle hore na re ya kae. Ha re hetla morao, re hopola ka hlompho le ka lerato moholoholo wa rona morena Moshweshwe wa pele ya kgabane. Ke mang ho rona ya ka latolang hore Lesotho le theilwe ka bohlale, sebete, boitelo le boinehelo ba morena Moshweshwe le baholoholo ba bang ba rona. Ke ona makgabane ana a ileng a pholosa setšhaba sa Basotho ho fihlela morena Moshweshwe ka boeletsi ba bahlanka ba Modimo a theha selekane sa tshireletso le mmuso wa manyesemane.

ona meleko ya kaje re sietswe le fa la bohlokwa e leng naha ya Lesotho Lesotho le ipusa ha re ntse re hetla morao re lokela ho hopola baetapele ba setjhaba ka mekgahlelo e fapaneng ba kentseng letsoho boitsekong ba ho fumanela Lesotho boipuso. Ba bang ba tla hopola hore leeto la boitseko le bile thata, le bile boima. Leeto le neng le hloka banna le basadi ba sebete, ba bohlale le ba nang le mamello. Ka hona re tlameha ho tlotla baetapele bao le ho ba rwesa meqhaka ya ho hlolela ntwa eo e boima. Setjhaba sa heso, bomme le bontate, ho fumana boipuso ka la Mphalane 1966 ebile thabo le monyaka ho Basotho hobane ba ne ba tshepile le ho dumela hore boipuso bo tla fana ka monyetla wa ho phethahatswa ka bo bona meralo e tla ntlafatsa bophelo ba bona. Ke nnete hore boipuso bo ile ba fa naha ya rona boikemelo esita le ho nka maemo a e lokelang e le naha e ikemetseng ka hara dinaha tsa lefatshe. Lesotho le ile la sebedisa boipuso ba lona ho lwanela ka matla tokoloho ya dinaha tse ding tsa Afrika le ho lwantsha kgethollo ya mmala le kgatello eo neng e aparetse Afrika Borwa ka nako eo. Lesotho le ipusang le ile la lwanela hore dikgang dipakeng tsa dinaha tsa lefatshe di rarollwe ka kgotso le dipuisano. Re itshitlehile ka leano leo re le jeleng lefa ho moholo wa rona, moshweshwe wa pele le reng o ka nketsang a e ahe motse, motse ho ahwa wa mongapedi. Ditaba tsena di ile tsa etsa hore Lesotho le Basotho ba hlomphuwe haholo ke dinaha tse ngata tsa lefatshe. Ho tloha ka selemo seo sa 1966, Lesotho le theile maqhama le dinaha le mekgatlo e mengata ya lefatshe. Lesotho ke setho se matla sa mokgatlo wa dinaha tsa ntlafatso ya moruo Afrika e ka Borwa, SADC, ho tloha ha mokgatlo o thewa. Lesotho ke setho se matla sa mokgatlo wa kopano ya dinaha tsa Afrika, African Union. Re setho se matla sa mokgatlo wa dinaha tsa selekane, the Commonwealth. Le mokgatlo wa dinaha tsa lefatshe, United Nations. Le mekgatlo e meng e mengata ya lefatshe. Bomme le bontate, le hao le jwang, le tla

melana le nna hore le to la rona ka mora boipuso le bile thata ha le a babobebe re tsamaile tseleng e miutlwa ga hlwa mepa ga theoa metshipologo ga feta ha ga difefo tse ileng tsa sisinya metheo ya setšhaba, botsitso, boiketlo le bonngwe ba sona. Ke dumela hore ke mathata ana le a mang a ileng a kgina le ho thefula moruo wa rona. Yaba moruo o jwale o nonyetsehileng o se o sitwa ho hlahisa mesebetsi ya ba tlala le bofuma le tsona tsa eketseha. Ka lehlohonolo, setšhaba sa Basotho ke setšhaba se sa tsebeng ho inehela. Ke setšhaba se tsebang ho mamella le ho phehella. Ka lebaka la sebopeho sena sa rona, le ha re tobane le diqholotso tsena tse ngata, re atlehile ho kgutlisa puso ya setšhaba ka setšhaba eo tlasa yona re fetisitseng melao e mengata e sireletsang ditokelo tsa mantlha tsa botho, ho kenyeletsa le ditokelo tsa bana le basadi. Re atlehile, jwale ka le utlwile molomong wa tonakgolo, re atlehile ho etsa ditsela tsa boemo bo phahameng, esita le ka hare ho dithaba tsa Lesotho. Ha dikolo ho matlafatsa le ho phagalatsa thuto ya bana ba setšhaba. Ha le ditsi tsa bophelo ho matlafatsa le ho eketsa ditshebeletso tsa bophelo metseng ya rona. Setšhaba sa Moshweshwe, ha re ntse re keteka dilemo tsena tse 60 tsa boipuso, re lokela ho hopola hore boipuso ke leeto le tswelang pele. Ke leeto le re tlamang ho dula re tsoma mekgwa ka dinako tsohle ya ho ntlafatsa bophelo ba setšhaba le ho matlafatsa boiphediso ba sona. Ke a tshepa hore difefo tsena tseo re fetileng ho tsona leetong lena la boipuso di re rutile ditsela tse ntjha le mahlale a matjha a ho lwantsha diqholotso tseo Basotho ba tobaneng le tsona mehleng ya kajeno jwalo ka phetoho ya lehodimo. Hobane re a tseba hore maemo ana a phetoho ya lehodimo a eketsa tlala le bofuma. Ka hona re tlameha ho haha le ho bopa moruo o ka tsebang ho sireletsa setšhaba ho ditlamorao tse bohla tse bakwang ke maemo a phetoho ena ya lehodimo. Setšhaba sa heso, jwalo ka maoba le maoba, ke ntse ke ipiletsa ho Mosotho e mong le e mong ho sebeletsa kopano ya setšhaba e seng karohano. Dipuo tsa rona e be tse hodisang, maleme a rona a qobe leshano, hobane leshano le tswala lehloyo, karohano le pherekano.